0: Pahine ke hau whai ha fwoi whaiva. Hane fwoi taolunga. He Tongan Day a grifi fi. Koe koe ha Tonga Day e ne Riverina Tongan Community. Koe he Tonga Day e ne Tonga Kotoa.
1: Koe pokamen mai Tonga Kotoa pe I he koloni. Pe kai ngata pe he koloni ka koe he wahai koe ni o wafu mai ki he kolo koe ni. Pe hanga mea ka nei lawa ki ai a nau. O kai ke whangata ngata pe ni a ki ha kulupu. I kai. Ko tu I mahalo niongo teke ki fuu whapapau ia e polo kalama ko yanga mahae ni tau kousi na e kamata a e whakaawa e mea kai mihe laini taha taha whae kai ki he taha pia osipe koe taha lererewa mo ngahi whaiva ae ko hinga pifoko hono whakako pehe ko ngā ke umai kakai o aha taimi ki nau kumi e nau mea kai ngā hawa taimi lahi foki o mai o tau matakari bo muta tau tau kumi tau mea kai ka tau misi da tue whaiva mo polo kalama ko ia so ae ko winga pe ae whakaukau ke ka koe mea ki mua ae nae ko tau ko si foki nae whai ae o kai ke pe ko tuku fuka ka koe fush fuka nae fush fuka ae goe fufua fush fuka ia nae whakaukau
0: ae ma kai lole kai lole
1: koe fush fuka ia ai ko no fa ko e fu ka na e na e fa ho ko ia pe na fa mo ki lo tu ai ga ko tu I ga ta uni e malaba ke to e fra le rim ki polo kalama ko ha ke polo kalama fu fu ka na fa ho ko he pung pungi a to na ki pung pungi a bito ai ko tu ka pa na lava ha ki morning ti be ha ki ka pa ti be mo mo ki me ke ta no be ka kai ai mo tal tari ke fa ia fu fu ka ka ke Toki tuku pe ke kau mi mipa me whakataha ke na tuku whakataha e na tula ka koe whakaukau ia ki he tonga tei ki mokatake o kau mai ki ai.

0: Oingo lau goe me, ko tau paa hia fuke te mini, he whanongi whangi whaspe, ko ki fōwholo e tau whanonge. Ako ni hao goe ngai whaspe he, o whakalata re vaia. Koe, ka pao uke whanongo mebe mei hei, ka tako text mai mei ai, pea pao uke whanongo mebe mei Ritoni, pea mo Narendra, pake feitu taki mai. Koe, whika telefoni ki he, re tio, koe ono hiwa ono, whataha noa tolu tolu. Oku, makatunga fuki, ae whakahoka e bulgalama koe ni. I he whi ngā ue wāwhi aubito aubito ae au TCA pe moe Tongan Community Association koe a Griffithi aia oku nau whakalere ae reitio hiva nima poin nima FM.
1: Iyo ka guava pēa kia tā.
0: Ka pau pēa
1: au ki fie ki sain hopio au.
0: Iyo. Awa oku ko te ngā ue koe ni oku epe moe me oku volunteer pe. Ko kolobe ki hao taimi pea ia hao slot ke ki hao ki po po tala no doi mo fra le le lo te ki he ka fa no le tio ko tope na fa no me ke tau pokala ma ko e hoani
1: so ko we ko o siniko na ka tala no a fe kau aki
0: yo
1: mo gini gini ko fe tu ko ki ko lo fama mo fki waka
0: ko ya
1: o ku e ke ke to ko la he ta me ki fi ne i gini pa ko me na fa ka hoko a papuka a gini na na fa ya na fo i singles night.
0: Oh yeah.
1: Pea oh vale papuya tau hake upasi mini pasi.
0: Ke pasi to ko tama.
1: Tama tangata. Na wo ka he singles night me u fake u me u fa ma ko eta kai he. Ka fa ka hoke Darlington Point I foi me ako ni. I foi me ako singles night.
0: Ko ye.
1: O go go a traffic light night.
0: Oh yeah we. Oh yeah we.
1: Pa koe, koe uhinga kwa kuwea, koe ko traffic light night. He oku kapau, ko hasingolo koe, o koe fie alu, o kumiha ho, ke alu ki ai tangata pe koe fifine, valu, lanmata. Lanmata e vala.
0: Koia. Mm-hmm.
1: Kapau oku ke fie keep your options open, he? Tui lanmori. Tui hafo. Pa kapau oku iu ke oku whakamalohi pe koe ya ho best friend ke moo, Hukwhi aluia o kumia nehoa, kako siya hao hoa ea kita, kura kura koe. So ke au ke papu, moho ulanu, pe ale kao lan mata, tala noa me kao lan mata. So kufaia I Darlington Point Pub, The Punt, he po toko naki a hovalu a akosi. Pe okta ito tongi, kwa ke faia.
0: Toko naki a hovalu kono a akosi, aia ukwai koe wike koe ni kaha u koe wike ya koe, ka hoko mai.
1: Koe ia.
0: Wike koe ka hoko mai. Ka ka fono re tio da te fika ta ko tama ko oh re
1: ke ma u
0: o fe ma u befo ke ki fili fili pe o fu uriri o si atu klasko no I kare ko hama ko pe ke ma sikon ko time for lau mo ki tai tai mi be mo tol e ko nga ha ko ke halan bingi ai ko ke halan bingi ai ko lan mata e ko lan mata Kapau ke singolo lan mata. Kapau ke ke fu fa kapau I e koe pe ku ke lan mata. Pa ke alu lan mata mo lan ha?
1: Lanu mori.
0: Lan mori. Hange
1: pe koe traffic lights.
0: Lan mori po ko hange pe koe koe lan, lan mori koe lan warning I pe. Koe lan warning I ya. Ego ni tu ue. So ka fangi polkalama koe ni, koe mea le lei eni. Ka oku fie mau pe ke fa kapapa I ho tau matakari. Ke o oua e o faha halau noa ai. He ko teimu koe mulau noa I mo dolu he ngahi feitu pehe. Neongo peke ki aha taha tonga ai, peo ke ki aha kaku lavea noa ia I peho tau matakari he whainga tonga ko ia. Aia ko poupoui ae whakaukau, kai teimu tatau o kwhi mao pe ae tokai, pea mo whakapapa I ho tau matakari mo tau lunganga whakafonua ke o pe na a uesia.
1: Ka koe fwe whainga maari e lele e tau kau singolo.
0: Koe kau singolo ia.
1: Charlotte.
0: Ikai, ko Lotte mo me, nau whiunga pita tolu ya, Lotte, tau whiunga pita tolu, tau poloka ae, ayo koe ni tu uia. Fefe, tau, iyo ta edbea tau ki foi fasi, koe ngai hue mo tau ki ongonga, dato mitonga uku, waiki fi ongonga mitonga uki maari ene fi alo ake heope, kai fai beha ki taalanga begi ai, ki mau beha tau ori,